0: Hadjin. Shaz ahi. No. Ji. Acha MSD haro gaya. MSD achanak shu taro gaya. Da bil haro gaya kena. Da o bil ko da dana malum maat ka. Mo pa kya laga jaga. Ta pe khuan ver ka kena. No. Da sar laga jasi charta ke shavi di. Mo ta pata wala ke tala.
1: Topic da idal ta mustaro asta.
0: Aao kena bil ko bil. Na
1: mujhe sabar khane ki liye ki ala ala da ho valio khuan pa ke da.
0: Bil kala che MSD tar mo chode. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam alaikum assalam alaikum. Pani jar to kala kala kala tum bas da se ushe kara bas za heryon she kara bas mana de ke mana jar sa to ho ji over sar sar de gula la har jo ta mana ke pada tak to ras pada rolai
0: ha
2: mis tar dai program shek na sa over sar sar jo kini gana biryani ho dera jo ta mana ki
0: ha bilkul da khabar sai du chinan gora gula la special gora biryani tayar kare
2: sar somar ha kim aur din ki kim listener program se zikr der se mada de man jar sab sara program ta laka urizna wel dene lawa jo har avruz ikala program ta nasal che ra man jar sab program ta le atar wala le atar tar shin ra
0: ji
2: mor thai bas central se yo tartib sara barobar si chin sala program ha wo ki wo desar sara ji kimni aur din ke khosh ul ki obyara se ji kana be da se program da se yo topic ki kana be hotel jo khwan ki si paghi bane khabar ki awaz paghi bane tabsere ki kana
0: uske
2: kana che kise der di kana aur sarav sada ke che gula la na prashna ki o manager sahab
0: gula la khabar ukla
2: gula acha gula la khabar kadi do o dene mano prashna ki
0: na to na khabar MSD gora dero shor de nan sa gora nan sa mom ke badam khuri kana
1: badar da kana
2: la la bas de kudrati ke program me start kala bas mo streaming ra kala kana no mo te do intezar ke mujhe zara manager sahab nan program ta set up kar ri kana ho che bas set up kar mo cha khale bo shule
1: o je ki sawa kra
2: wo da chikim na kana daga manager se wo mujhe kim na kana har aur da se kim na kana kala kala time za da se manager se yo da se kana te mu kudar si da kala han chi mal gari esar da sada khabar share ka kana za de manager se sara de ka gani wi avar sar share ka chi model tar se gani shi di khasha gani kain dai ba so ki kana chao chale be che kala